Zami sa sidou Y pa chame trahi Mèm fèl sa ki mal Y pa chame kite Nan li se Jésus